Sa faz an moun gagas ni an babye, sa ke fini. Daya ti moun l'ekol peke kay l'ekol la premisi. Non, an di ou ti moun l'ekol peke kay l'ekol le premisi. Kay yo ke ka fe? Yo ke ka kaste zan moun. Yo ke ka apon konte ave zan moun. Ouè, panen yo ka kaste zan moun. Yo ke apon griye zan moun. Yo ke apon piche kran. Ouè, yo ke apon roti patat. Roti kouyapè.